Kani to ka akashwani jwai ki lok abri diu ro kam nong ka tani ri biang pol stain ka program nong kong ni ka step ka program ki rwai ingo he to wa ki rwai tentia ki lok abri diu ro stain ni ka program dewa pna bchp irwai yang ka kong alto tariang ki rwai kot ibutika iyo ka bible pembot de irwai ibutu panmap na pimut wang irwai yang ka kong alto tariang irwai ibutika iyo ka bible

I tuntu ta irwa yong ma Mark Cameron rumbai bi perlok yong o irwa ud ibu tuju hachro yong me. Wairi tuntu irwa da poi chu ku yong ni ka program kirwa e ngo hai ta wa kirwa jentia. Ki lok ka video ro hai ni porwan wan ra anch pi ya ka program ki sur yutem tem tu ka step emi ya I sur yutem na ki ti bria yong ma morli lalu. Tani ya bi ni I sur yutem.

0: kids lani ki taki orchidacy the hadeni te de yo the boat ki jingbon to da kini ki wo onki kini ki jek plang lani ki poisi kini haden kini the m1 de ki wi ki jek group lani ki jek yung yong kini ki jek jingthung te ini jingbon to do ki wa de yo lum hie henre yo ile dang bon jek ki jingthung ki bom puye we bertu lani pu am ye ki chamrot ne pam puye ki le research lut ya wo ro kini ki tha ko de m ha kini ki jala ki ngi to ye man leni down yo wada wa bon hakini ki orchid ha stadium e gamte kam yo usuntu orchids yang ka jala yang wada man le usuntu lady slipper wa ongi u pafio pedilum insigni the boy o kam u state flower of Meghalaya de yo le ka jala kyang e am ka bon jak jingthong wa ye chem du hini ki wa khut ki ki endemic plant species de am gi kam wa ar spa prahuitli ki species ko de ye gi chem ko ye nu ksa on e phi ko ye u phiu tip ye kini ki endemic plant species to u kam u Nepenthes cassiana la ni te u pitcher plant ko ong gi di yong pnar la bon gi che ki tin ong gi kam u set phare da ong gi le kam u to dong bhoy kam te na ki chnong e chnong da em bon che ki brutu ta de yo le em kini ki jai jing thung ki wa da jan do jai ko wa da khut ki da ki tin phrang to ga rare endanger and threatened plant species ki ti RET species kini da em gi kam wa so spa lehundru tli ki jaj jingthung wa de chemki kini kunthup ki u glimnocladus asamicus u illicium grifti kam te terter te de yo le na perdi kini em kini ki critical endanger plant wa de em hapo stage yang i kunthup kam u taxus bacata ro kini to gua de em wa yeu chem hapo ka jela ke yang i na lor kini le em ki jingthung ki wa da do jaj ha kini ki jela yang i ki wa khut ki extinct plant species kini kunthup ki kam yo correct serpanda yo hedikium hukiri yo sterculia khasaina kam te terter te de yo le ha kini ki jela yang i bon kini ki jaj chicken ki len ki se len ki remet ko em wa po state yang i de yo i kam kam ka research len ka kam jing thop nia yang kini ki scientist botanist de em kam wa lip nyau jaj ki chicken ko em ha po ka jela yang i kunthup ye ki genera ko ongi ki arundinaria ki bambusa ki cephalostachium ki chymo no bambusa ki dendrocalamus ki phyllostachys kam te terter kini to kam ki nuksa ko em hapo kini ke state kyong e to de yo le bon ki jet remit ko em hapo state yong e wo de khut ki ki kin la ni ki calamus species ko em hapo state kyong e na lor kini le yo I bon em e ya ki medicinal plan la ni ki ki de wai kan ban ko em hapo state yong e the wind kusago ye on if you bon ha state yang igwa da paunam ha wodi ye pichna da waile to na uni u chermit la kadong wo on ki kurkuma longa the de yo le bon kini ki jaj sapai ku em ha state yang I u so yang u so chang uni u splang kam te terter kini to wo bon ha wo ye pichem ha po kini ka jala kyong I the spang kim rat kim reng wan ki wo em ha po ka jala kyong I de yo I wa lembaga jingyo jingtip naga zoological survey of india house nam khatkhande de phusan de emkam wa san hajar sanspa lifu project kimran hewa neni ki jaj mrad de em ki wa em bulom ki te go khut ki de khatin phran ki vertebrates de kan thup ki mammals ki if ki reptilia ki amphibian dan ki pisces de emkam wa dispa sanpu project kimran kat wa ki mrad wom em chin bulom man kini em gi kamwa so jar san spa pra phau jai kimran te kimran yu gwa bon ha po state yang I to kam ki classim kam gwa tip yu state animal yang I wo ong gi u neophilus nebulosa te em ki ki jai sky ki jai ser gwa bon ha kan ki state yang I de yu le em kam wa le jai kin ki jai dingem de bon le kin ki tro le de bon ha po state yang I na lor kini bon ki mrat ko chemi kam tam wat ki ni ki sim le ko yi chem ko da jan du jai kam kini ki vulture mo ko ong ki diktin prank kini le to ko bon jet ba ha wo em ha ka stit kyong I ta de yu le bon jet ki kro ko de yu chem ko dang chem ha ka stit kyong I ta kini to ki chuk khajak ki mrat ko em ha po ka stit kyong I ta de yu le ko de em kam ki u khnyang ta ser tu khnyang wol kap le de em ki de kha chpo krem le yu chem gi ko dang em thme ko dang yo gi ko dang pure gi ni dang he gi ni gi khajak snam ta gi ni to ka tu kan ni phang gi jing thung jing tep yong kimrat kimreng em hapo ga jilla yong I do ini khajak pen snya chp ku blech pun ye pi ro che jar ngo
1: ga smya bi ye I batai yong doctor blessing rosu chang hain to auto ka phang flora and fauna of Meghalaya le ni ki jing thung jing tep ki le kimrat ki em

long nei tu rwai na cho comfort chlam tu rwai ham do jigar men aron juk wachi ra po chu ku ni ka program ki rwai he tin jentia ki rwai ha chu kani ka program ko wanch pina akashwani joy blog ni ka por in ka joy station yo akashwani ni pon ruch phamnet yep tin ya ka program yo i pasya phi ka program ki rwai he tin hindi ani ka por pasya phi rwai wachim na ka film bubbles supriyo tu rwai merijan pun buat wan war na langge

Kenito ka akashwani join na join station yo akashwani ni pon rusan phamne next yo ai pten bian ka program yo ni por pa sya phi ka program ka kisan wani program la ne program ke sur oram hanne program do yo pa sya phi ka interaction le ne ka click kit apo studio ngi ya ubi pula oram ne ta na ka chong sa asnya uma direct seri do patai pichi wi kuchu kuchang rakam hai ye irkom rap rakam riang hai ta ka chnong ke yang o ne chim lai ga ne ka kli tiket da ma pen chim mi paswet pen bet pasod yang ne ka program da kong pichulai chru kong esrang klem te yabi ne ka program yang kisan wani program

0: niapa pra persen. Tiga tu tak kau pada report ni imani long yang kesini neng. Hei ya tak neng kesini bawa mesti kesini.
1: Tas dang senang program yang ini dari wabi ya ke yakli tiket wawi ni ke lakwa rap umma direct seri na ke chenong sas niang hei wa betai ben cheo cu ikaman ke kamrep kamriang yang o hak tai ke chenong yang o wa yakni ke yakli tiket da chem dong ma pi paswet
2: ta hani por po ka studio yang ini ka akashwani juais nya kemeni wa yo em lang wa awi na ke rap na ke tai ke chenong sas niang hei wa wan chakani ka station yang ini yo yo plujing mut lang i hei to wa kerap keriang ke yang pima hak tai ke chenong yang pi ta hani ke program jo pen sinya mo ya ki program ku per ku per he benta yong I rep iriang ka kam rijingri wa kiwi kiwi kene program jo yo ble osnya klik jan me len no ha jan me ka sibi bar how chi spa I pon wi me ka fm ban kene program ne benta yong ki lok rep te ha kene program pen yang sa phai phi wa yo phi u ya em lang ha kene studio yong I wo ya pachat he to wa ka kam ka wada kre phi kam wa rep ha ka ta ka chong yong phi ma
3: to ma do buram me ku ple phi lu cham ku he ni radio juai I bertu yong a to directory tengah garep riang yong a tok so so woman ni teras fai ngasa rap riang so so tengah hijing rap yong a mot sngaw rap do bor hom lu mala ne ba wa gini skem sorkar gini hijing rap ngam ju yo ge sa ju sam thau ga lu thok do ga bor semen ba tengah di tet ba sembe sebo di tet ba de ga mesti de ni yuria ga dap ter tu lu mala tau na kong de sebo ai mesti wa gini sebo ai sier kita wa ai ba kisa te yo se so bahat tam de ga mesti so so nu yo sebo ai mesti tu e ga ni he ni pran mesti la duna ba ga ni ga mle ru re ru yang ge bro ga ni mesti di torkom te
2: tam a sang suk ba han pi wa da ra ba pi yo u so so na ma te sang suk ba ha ga ni ka chunong yong pi sa snyang mot ye ga ni ka ru kom rep so so ha ka ta ga chunong yong pi mo ibi kuna I da ki por mot da slam ha mo da ha ki gisngi mo stang biu rap yo so so ta chana yang pi
3: o so so sdang rap chana ngi I mot no arjar pra arjar khandai ngan pe stang
2: ha
3: inga saman ki lok jar am hi rap lu manam tu mot ngan do te por lok atte mot rap mer te lok sem bukoro
2: tu pun I rap yo nu so so ma em hi ne galyang yong ka department yong ka horticulture ma na ka office yong sarkar ko I kami kin ja training ni kila jingram munumala hai to wa kaman u punyu open kadau ka rukom thung rukom te bagta chno yong phi
3: gitu nga jo eru lai gi wan em hi wan gi chno te jo eru lai gi se tisen wan gi der yo ga tu em jing to her te wan dang rum bel agri te lai blut por ga lai ki ga lai ki sa nga iter kwam sa de swai ga ni ga lai wan nyam tu sa opre sukram situ ni
2: tama hawara pi yong nu so so hai ta chong ga ta yong pi mo ye thao I wa ra pi mun ni thao re pcha lom mo ha ki heli ka ba na mo cha gi bit wan ki thao mo ra pi
3: nga tha lom ba ra pi so so I lom la ang ba thao re la to ri yong bru yong yong he yong ki kon ki ti he de thao de thao re thao khi na yong yong ba to ri do ka u thet no khat am dul na ma thet I lo ki jar bun I lo ki jar go duk thet no khat sa thao re
2: hai te thao yong pi mo yong nu so so yi bi khona I kat wan jing he wai wa kat wan tre yi pi tong hai te thao yong pi
3: chi sen tong hai te thao yong it chi ar jar bu tre ar jar tam lo mla am te
2: tu mut hawa rap yong ni uso so mo hai ta chna yong pi kam ong pin ni wa da rap pa pi na du usnam ar jar phra tu mut gi bi khna I gi sembien yong nu so so uni wa hap li the pi na yaw na hat mo uni le em ki wa yo subsidy pi mo na ka hati ka cha
3: u sempe nga ri the ba yo jo yo ro kam tu subsidy de the ba nga sa ari ga phe ki ni la li tho kam tu ma da lai ka ji sen dok pan ge ye ye ye ye ni subsidy le bon jai per cha ma ga lai te mi to khle the lao tit tit smart yo quick this is ba e to ang ya wom wani ken sa ang yo smart quick na tu lai tu sarkar ke ba por ga e ha do yo sbe the delight por na sarkar am te man na cham ba is ba ji am de la e nga tu ni sbe the ni so so the na do na e dis ba ra sa o
2: to ma hawa tit pi yo ni u sum be ma kham ang be le tit pi ni ya na han de ta hawa tit pi me ki jing batai negaliang ketu kedukan mo ketu thung phi dai bor tip yang phi
3: ngi nong dai tip ngi betai e e sutin ngi dan
2: tapi kaman champion u so so mo jet phi wa kaman rukom tau sembe hawa phi thung phi
3: so so de wa stang ko thung ni nam ba re non hem de gitu rap sejak